mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
2: E mihi atu kia kaitai kata, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Omanga tane wha te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
0: Tautoko.